0: mga sa mga kapatid natin dyan na nagtatamad-tamad.
1: Buhay niya, mga buhay niya.
0: So mga walang ibang ginawa dito, mga kapatid, good morning, ano man ang ginagawa ninyo, sa mga kasama niyo, sa mga kasama niyo, sa mga kasama niyo, sa mga kasama niyo, sa mga kasama niyo, sa mga kasama niyo, sa mga kasama niyo, sa mga kasama niyo, sa mga kasama niyo, sa mga kasama niyo, sa mga kasama niyo, sa mga kasama niyo, sa mga kasama niyo, sa mga kasama niyo, sa mga kasama niyo, sa mga kasama niyo, sa mga kasama niyo, sa mga kasama niyo, sa mga kasama niyo, sa mga kasama niyo, sa mga kasama niyo, sa mga kasama niyo, sa mga kasama niyo, sa mga kasama niyo, sa mga kasama niyo, sa mga kasama niyo, sa mga kasama niyo, sa mga kasama niyo, sa mga kasama niyo, sa mga kasama niyo, sa mga kasama niyo, sa mga kasama niyo, sa mga kasama niyo, sa mga kasama niyo, sa mga kasama niyo

But DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Guerrillas Radio on the planet, mga kababayan. Till the hour of 12, dun po tayo magkakasama-sama. Muling apat na oras ang inyong mga buhay ang ating gugugulin dito sa ating programa. Naway maging makabuluhan ang ating pagsasama-sama sa loob ng apat na oras na yan. At para po sa inyong mga mensahe, shoutouts, greetings, pwede nyo pong ipadala yan sa ating text line 0935-810-8217 or sa aking FB page po na DJ Max. Might as well wanna check out our official Facebook pages, and those are Taps Santiago, Taps Alicia, Taps Sterling, Taps Kawayan, Taps Ilagan, Taps Rojas, and Taps Solano. At kung saan po ay mas affiliated para maging updated at posted po ay sa lahat ng mga announcement, activities, mga happenings dito po sa Top System. Mga sabi natin na the greatest gift na pwede nyo ibigay sa inyong mga anak ay edukasyon. At para maging updated po kayo sa mga happenings dito sa Top System. Anywho, para po sa mga nakikinig na sa kanikan ng mga tahanan na tambayan o sa kung saan-saan pa man po yan, magandang umaga po sa inyong lahat. Lagi natin tatandaan, araw nga po ng Biyernes ngayon, mga kababayan. Para po sa mga may mga due date dyan na kailangan ng bayaran ngayong araw ng Biyernes. Uy, Friday na ngayon na. Ilang kembot na lang po tayo magpapaalam na ng tuluyan sa Setyembre. Tila bagay napakabilis eh, no? Ilang kindat lang eh, biglang wala na, babay na agad tayo sa September, mga kababayan. Tatawid na naman tayo ng October, tapos after nyan, nakakatakot na naman. November na naman po. Next week, mukhang merong relief para sa mga katulad kong motorista na magkakaroon ng rollback sa presyo ng petrolyo. Pero parang binawi lang yung price hike, eh, no? Parang hindi natin maramdaman yung tuluyang pagbaba, yung dire-diretso talaga. Kaya lang kaya natin mararamdaman ulit yung tunay na pagbabalik ng presyong petrolyo eh, no? Pero, anywho, mga kapatid, again, apat na oras po ang ating pagsasama-samahan. Naway, ako'y inyong pakatutukan at huwag na huwag iiwan sa loob ng apat na oras na yan. Pasensya na po kung medyo nagkaroon tayo ng mga ilang aberya. At least, ang point, tayo'y magkakasama hanggang sa dulo, diba? Tatawid hanggang inyong pananghalian. Huwag niyong pagsasawaan, mga kapatid. DJ Max po ito. For the meantime, let's get back to the music. Tuloy-tuloy po ang ating pag-hype sa umaga, lalo na sa mga nagwawalis-walis dyan. I've got your song from Cherise Pempenko with a song called Louder. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: laging nasa office.
1: Hindi po tama itong ginagawa natin.
0: Baka naman sinabi mo na sa kanya.
1: Ay, hindi po.
0: Wes, don't worry. O sige, ayusan mo na ako ulit at make-upan. Gusto ko, katulad kahapon. Girl na girl.
1: Ay!
0: Pak!
1: Yun lang.

36 past the hour of 8, mga kapatid. Dito ba rin po yan, syempre, sa inyong mga solid tambayan hanggang tangalian. This is 107.1 and 107.9 Taps Radio, the realest radio on the planet. Till the hour of 12 noon po, mga kapatid. Anywho, sa mga nagtatanong po kung ano ang ating question of the day, since hindi natin na-laid out kanina, so anong kinabahan ng inyong lingkod, mga kapatid? Medyo mukhang tawag doon, hihimatayin ng inyong lingkod kanina. Hindi kasi nag-almusal eh, no? Ito ang ating katanungan para sa mga nakatune na po sa ating programa mula kanina. Sa isang scenario, nakausap mo si Crush, ano ang itatopic mo kapag nag-usap kayong dalawa? Again, kapag kausap mo si Crush, ano ang itatopic mo? Kasi diba yung iba, parang ako kanina na halos himatayin na, diba? Baka yung iba kapag kaharap si Crush, yun, halos himatayin na, ganyan. Halos di na makapagsalita, nauutal-utal na. Nakalimutan ko yung tawag dun eh, yung kapag kaharap mo yung mahal mo or yung crush mo nauutal-utal ka. Na halos hindi ka na makapagsalita, gano'n. Ano yung tawag dun? Bidda-biddal, sabi pa nga nila. Ano ang itatopic mo, kapatid? Kung meron kang suggestion, komento sa ating question of the day, or kung gusto mo may ipa-shoutout, song request, padala mo na yun sa ating text line 0935-810-8217 or sa aking FB page po na DJ Max. Ano ang itatopic mo? Ako siguro ang itatopic ko, politika. Mamaya magkaiba pala kami ng political affiliation eh, no? Magkaibang kulay ang binabandera, kumbaga. Yung iba dyan, for sure, ang itatopic nila eh. So, kamusta ang love life mo, mga ganyan? Yan yung mga simpleng hirit eh, no? Yung mga masabing, ay, okay, wala siyang jowa. Pwede to, ganun eh, no? Kanya-kanyang side trip, kumbaga. Side trip naman pala. Sabi dito ni Aileen Narag, anong favorite mo na number sa electric fan? Yung wala ka nang maitabik, yung number na lang sa electric fan yung binanggit mo eh, no? Anyway, again, ano ang itatopic mo kapag kausap mo si Crush? Yan ang ating question of the day, mga kapatid. Apat na oras ang ating pagsasumahan. I've got your song from Itchy Worms with a song called Gusto Ko Lang Sa Buhay, back to back with Rico Blancos and Tukin. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

Blanco with a song called Antuking. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Tabs Radio. The realest radio planet on... Ay, the realest radio on the planet nga po pa. Pasensya na, parang nalutang tayo. May nag-comment kasi na, sir, anong score ko sa exam? Hindi ko sure. Ba't ako tinatanong mo? Tanong mo yung teacher kung sino nagpa-exam sa inyo. From Chi question mark. Again, ito ang ating question of the day para sa mga kaka-tune in lamang po na hindi aware kung ano yung context ng ating pinag-uusapan. Kausap mo si Crash. Let's set a scenario. Kausap mo si Crash, ano ang itatopic mo? Again, kausap mo si Crash, ano ang itatopic mo, kapatid? Yan ay ating pag-uusapan sa ating manlalabing oras na tayo magkakasama-sama hanggang inyong panahalian, mga kapatid. La, ikaw nga ni ang teacher ko. Ay, si ano pala to? Chelsea Velasco, maya-maya. Sabi dito kasi ni Sir Joseph Kyle Lopez, pag-uusapan namin ang alamat ng talong. Bakit naman alamat ng talong? Sa dami-dami ng alamat na pwedeng pag-usapan, ba't alamat pa ng talong? Ikaw talaga, Sir Joseph. Parang ano, pahabaan ng talong. Kung paano nabuo ang talong, ganun. From Prosecutor De La Rosa, idadala sa beach resort sa Santa Ana, no topic. Yung buong organization daw. Ganun kayaman si Prosecutor De La Rosa. Napaka-generous talaga ni Prosecutor. Prosecutor, dalaw nga po ako sa inyo one of these days. Nauna na po si Madam Tonyang na nakadalaw sa inyo eh. Madam Tonyang, di ka daw kasi nakapasok ng campus kaya sa psychiatric ward ka na. Pag-usapan na lang namin kung anong type naming dalawa. Ano, blood type? Ganun ba yung pag-uusapan ninyo dito, Jella? Dala-dalawa naman kasi eh. Dala-dalawang blood type ang pwede nyo pag-usapan. Ano ang type ninyong dalawa? Type A, type B, ganyan. Eto medyo ano to eh. Sabi kasi dito, pag-uusapan about sa ex niya. Bakit kailangan nyong i-bring out pa yung nakaraan? Di ba makakahinder lang yan dyan sa kasalukuyan? May spoil niya yung saya, yung kilig ng kasalukuyan kung pag-uusapan ninyo pa rin yung nakaraan. Di ba? And enjoy the moment na magkasama ko yung dalawa. Pag-usapan ninyo about sa inyong dalawa, gano'n. Hindi yung kung sino-sino pag-uusapan ninyo, no? Anyway, patuloy lamang po ang pangulit ninyo on air. Padala nyo na po yung inyong mga kinikim-kim na katanungan sa ating text line 0935-810-8217. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Kitchi Nadal with a song called Wag na Wag Mong Sasabihin. Back to back with Moonstar 88's Migraine. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

9:07 in the morning. Napili niya pa rin po DJ Max. Right here at your solid tambayan hanggang tanghalian. This is 107.1 and 107.9 Taps Radio. The realest radio on the planet. Anyway, nananatili ang ating katanungan na for those of you guys na hindi aware kung anong context ang ating pinag-uusapan, especially po sa mga kaka-tune in lamang sa ating programa, sa kani-kanilang mga tambayan o sa kani-kanilang mga sasakyan. Malay ko kung anong ginawa ninyo ng mga nagdaang oras kasi. Anyway, ito yung ating katanungan na kung kausap mo si Crush, ano ang itatopic mo? Again, kung kausap mo si Crush, ano ang itatopic mo?

Grabe naman to si Ma'am Aileen Narag. Sabi niya kasi rito, ano ang favorite number mo sa electric fan? Yung wala ka nang maitanong, talagang anong number na lang sa electric fan ang paborito mo. Eto naman si LJ, sabi niya rito, ano ang blood type ng lamok ninyo sa bahay? Grabe naman yan, blood type talaga ng ano, ng lamok. Yung wala ka na talagang maitapik kung ano-ano na lang yun. Sana tinanong mo na lang, ano yung gamit ninyong boobie dag? Anong blood type ang lamok ninyo sa bahay? Ano ba? Kakaiba. E biglang sumagot sa yung ex mo, AB positive. Very rare naman pala yung dugo ng lamok sa bahay ninyo. Ano, dugong Maharlika yung mga lamok, talagang pang mayaman yan. May mga ano, may mga flood control gano'n. Ganun kaya yung mga lamok doon sa bahay nila, diskaya. Siguro ganun din yung, ewan ko, may lamok pa kasi sa bahay ng mga politiko eh. Nilalamok rin kaya sila? O meron silang project doon sa bahay nila na kung saan kapag may lamok eh, automatic patay ganun. Sabi naman dito ni Prosecutor De La Rosa, if the feeling is not mutual and no topics to be discussed, no wasted time, crush ice na lang. Sabay tagay pala. The feeling is not mutual. Huwag na tayong mag-usap. Sinasayang lang natin yung oras natin, di ba? Di na pala magbabakasakali si Prosecutor, ano? Si Prosecutor naman, parang hindi naman happy sa life niya. Again, for those of you guys, nakaka-tune in lamang sa ating programa, ito po ang ating katanungan. Kung kausap mo si Crush, ano ang itatopic mo? O, diba? DJ, nasa na yung live mo? Naputol naman po. Maya-maya po, babalik po tayo sa live ko sa akin TikTok. Ano, para ayun, non-stop ang ating kasiyahan. And dito po kasi yung ating mga to the rescue na sila Sir Luvi and Sir Chris. Thank you po. Kung sino din ang crush niya, sabi. I-uncrush agad, sabay goodbye, sabi dito ni Mama AA Queen Azia. Ganda naman ang pangalan niya. Yung nagsabi sa'yo kung sino yung crush niya, tas hindi ikaw yung ano eh. Very unexpected yung sagot, hindi ikaw yung crush niya. Wala na, uncrush na bigla. Anyway, I've got a song from Rockstar with a song called Parting Time. Back to back with I'll Never Go by Nexus. Still here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

18 minutes past the hour of 9, mga kapatid. Kapiling nyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Tabs Radio. Real Radio! And nagbabalik po ang ating question of the day, mga kapatid. Para po sa mga kaka-tune in or kanina pa naka-tune in sa ating programa na nahihiyang mag-text dyan. Ang ating text line 0935-810-8217. Pwede nyo rin po akong bisitahin sa aking TikTok live ngayon na kung saan may mga nangungulit na sa atin or sa aking FB page po na DJ Max. Ang ating katanungan, kung kausap mo si Crush, ano ang itatopic mo? Again, kung kausap mo si Crush, ano ang itatopic mo? Yan ang ating katanungan, mga kapatid. We're down here with the first half first hour of our segment at the so-called Greatest Love Songs. Kaya kung mapapansin ninyo, puro love songs tayo sa mga nagre-relapse dyan. May mga naaalalang masasakit or masalimut na nakaraan. Eh, pagpasensyahan nyo na po ako, ha? Eh, ganun talaga. Pang-relapse ang ating tugstugan. Sabi dito ni Ma'am Shy, tatanungin ko kung anong size ng brief niya. Grabe naman yan. Parang naging size matters naman na kay Ma'am Shy, eh, no? Na-turn off siya nung sinagot ko na, eh paano kapag XXS? Oh, extra extra small naman pala. Toddler. Sir, punta ka po ba sa 3K Hot? Hindi po ako makakapunta sa Seniors Night mamaya, mga kapatid. Pagpasensya niyo na po, ha? Ahabol ako. Hindi ako makakapunta ng first hour siguro, mga ganun. Sapagkat ang inyong lingkod ay may prior appointment. Appointment? Sa aking dentista. Ganun naman pala. Tatanungin ko kung anong ulam mamayang gabi, sabi dito ni Engineer Carla Viernes. Shout out sa inyo dyan, sa mga nakikinig dyan. Salamat sa pagsama sa aking asawa sa kanyang laboratory journey. Laboratory journey? Ulam kagabi, ay mamayang gabi, possible, gusto ko kasi ng chop suey, tapos dinakdakan, tapos ano pa ba yung mga paborit? Mahilig kasi ako sa gulay, mga kapatid.

Larawang Kupas by Jerome Abalos. Still here at 107.1 and 107.9 Tabs Radio. Real Radio! 9:49 is our time, mga kabadid. Baka hindi pa nakatama kasi ang inyong mga oras gaya ng hindi pagtama sa tamang tao. At nananatili ang ating katanungan na kung kausap mo si Crush, ano ang itatopic mo? Again, kung kausap mo si Crush, ano ang itatopic mo, mga kabatid? Oy, nanonood ang aking asawa ngayon, ha? Thank you for reposting my live, Miss Marisol presentation. Oh, Miss pa lang. Missis, ayan. Hello DJ, good morning. Pabati po kami na nakikinig dito sa palengke ng Santiago City. Natuwang-tuwa sa topic mo ngayon. Kasi muli kaming kinikilig ng katrabaho ko. Kilig to the bones yarn. Muli nyo na namang naalala yung mga crush ninyo. Parang antatanda nyo na dyan. Parang di bagay sa inyo magka-crush ulit, di ba? Parang mas deserve ninyo nga ito ng pansin sa mga partners ninyo ngayon, di ba? Sa umaga. Nakakabitin yung salita mo, DJ. So, hindi po, saktuhan lang. Baka naman kasi pagsawaan ninyo, mahirap naman na yun. From Texter 5673, tatanungin ko kung ano yung mga favorites niya para may idea ko kapag liligawan ko na siya. Ay, may mga ganon. Ano yung gusto mo sa isang lalaki? Yung mga ganon, ano? Ano gusto mo sa isang babae? Babae naman yung nanliligaw. Uy, wala namang masama doon akong babae ang nanliligaw. Kayo naman na sumuyo sa amin, guys. Diba? Hindi naman pwedeng lagi na lang kami. Pa-shoutout kami na nagpapansit. Ano yung nagpapansit kami dito sa Batal tapos nagbalikan na kami ni Jet. Happy na kami sa amin. Magbalikan kayo ni Jet. Nagsasabi mo dyan, delusional ka na. Mali ata yung chat. Parang, kailan ba ito na-send? Akala ko luma na tong chat ng kapatid ko. Nakikinig sila dyan? Totoo ba yan? Ano ba yan? Anong favorite number mo sa electric? Paulit-ulit kayo, guys. Wala na kayo bang matapik kung di yung favorite number niyo sa electric fan? Ah? Parang napaka big deal sa usaping relasyon ng number sa electric fan. Ano? Parang kailangan magkasundo kayo kung anong number. Kasi pag nagsama kayo, pag nainitan at nalamigan, para alam yun na. Kung anong number ang ipiplay ninyo sa... ipipindutin sa electric fan. Ganun ba yun? Ang ganda na. Ang mga kasagutan ng mga Pilipino nga naman talaga. Oh, napaka-creative. Hindi ko ma-imagine kung saan nanggaling yung thought process na yan. Anyway, I've got your song from Angeline Quinto with a song called Till I Met You. Back-to-back with Francesca Farr's Suddenly It's Magic. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Tabs Radio. The realest radio on the planet, mga kapatid. Kapili nyo pa rin po, DJ Max.

10:07 on the clock. Kapiling niyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. The realest radio on the planet. Sa mga nagbe-breakfast, nag-almusal ko rin sasabihin ko. Nagbe-breakfast pa lamang po dyan. Or nagme-merienda na sa mga sandaling ito. Sana may kinakain eh. No? May mga nagpapainggit kasi sa ating FB page pati na rin po sa, ano, eh, sa TikTok natin na kain tayo DJ Max. Ganyan. Parang mas maganda po sana pag mag-aaya kayong kumain, padala nyo dito. Or padala kayo ng portion dito para at least dama ko yung saya. Diba? Ano yung aya-aya for formality purposes, diba? Ay, inaya ka lang po talaga namin DJ para at least hindi naman nakakahiya. Ganon din yun, diba? Tatanungin ko po dun sa crush ko kung cup noodles din ba yung baso ninyo. Tinanong mo na rin sana kung yung timba nila yung boy sending ba o kaya yung Caltex. Diba?

mga ano yan eh, nung mga panahong 2010 ganyan. Ewan ko may mga ganun pa rin ngayon. Sa dami ba naman naglipa ng mga aesthetic na gamit sa Shopee na ang mura at affordable? Siguro naman nag-upgrade na yun sa kanila. Hindi na cup noodles. Ano naman na ngayon? Ano ba? Para po sa mga di nakakaalam kung ano yung context ng ating pinag-uusapan, meron po tayong question of the day. Ang ating katanungan, kung kausap mo si Crush, ano ang itatopic mo? Again, kung kausap mo si Crush, ano ang itatopic mo? Tatanungin ko po yung sa ex niya kung paano sila naghiwalay noon para aware ako kung ano ang dapat kumpunan. Sabi naman dito ni Michael. Ganon! Alam mo, mas maganda yung just be yourself, di ba? Kesa yung pinipilit mong maging ibang tao. Eh, hindi ikaw yun. You're not showing your true colors, di ba? Ipakita mo kung sino ka talaga. Pinoy ka. Papunta ng kante, eh, no? Tatanungin ko, DJ, kung sino ang crush niya para kapag hindi ako okay, itigil na tong maling usapang ito. Sabi ni Ferlin, kaya biyab. As easy as that. Rejected, di ba? Nakalimutan ko yung doon sa PBB. Ano ang pangalan na doon sa PBB na gets mo? Yung ganun ng gan. Na dumaan sa feed ko kanina eh. Naiinis ako sa kanya. Parang timang. Anyway mga kapatid, kailangan ko kayong bitihin eh, di ba? Kasi limited ang oras ng ating pagsasaluan. I've got your song from Willie Revilla may with the song called Ikaw Na Nga, back to back with Bugoy Drilon's Hindi Na Bale. Still here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

10:19 on the clock. At nananatili ang ating usapan, mga kababayan. Dito pa rin po, syempre, sa 107.1 at 107.9 Taps Radio. Kung hindi mo alam yung pinapakinggan ninyo, lalo na sa mga napadaan lang dito sa ating probinsya na nag-aanap ng bagong mapapakinggan sa tenga, di ba? Lalo't nakakasawa naman na yung playlist mo dyan sa Bluetooth mo, di ba? Dyan sa cellphone mo na paulit-ulit na lang. Makinig ka na rin naman ng radyo, di ba? Na mabigyan ka naman, ma-update rin yung iyong playlist, kapatid. From Kalamba Raquel. From Raquel Kalamba, which says here, ano yun? Crush ka daw ng kaibigan ko, yan ang una kong sasabihin sa kanya. Tapos ako pala yung kaibigan na yun. So, para mga sinaunang ano yan, mga sinaunang galawan, mga sinaunang linyahan, di ba? Ano yun, from texter 7262, tatanungin ko kung gusto na niyang magpakasal at yayayain ko na. Ganon! Why are you here? Ang bilis naman nun na yayayain mo magpakasal ka agad. Parang automatic reject, ganon na yun, di ba? Ito mga ano to, yung mga lumang linyahan tong sinabi dito ni Steven na si Rona eh. Sabi niya rito, hiring kayo, charin, sabi niya pa. Diba may mga ganun yung mga linya ng mga makalumang manliligaw noon na ano ba yung sasabihin pa na hiring ka ba sa puso mo? Jeje mo niyan? Why are you here? Bakit may ano rito? May estudyante? May nakapasok? Meron po ba tayong ano dyan? Security personnel? Palabasin nga po muna. Diba? Again, ano ang sabi dito, diba? Hiring kayo, sabi dito ni Steven Serona. Mali niya, ano mga kuya ko noon na nanliligaw sa mga ate ko ngayon na iniwan rin naman, di ba? Mga ganunan eh, no? Ewan ko ba? Uso pa pala yung mga ganun. May mga ganun pa rin ba na hiring ka ba sa puso mo, miss? Mga ganun. Miss, number mo nga, makikipagkaibigan lang. Di na uso yung number-number eh, no? Ang uso ngayon, ano pangalan mo sa FB? Yung mga ganun kaagad. IG, TG, mga ganun. Parang di na uso yung misingin ko nga number mo. Yun ba? Diretso FB ka agad. Minsan nga, di mo pa ina-add. Di mo pa nga kilala personally. Sir Ido, may mga bata po dito, oh. Pwede po ba natin palabasin muna? Anyway, I've got a song from Josh Garcia with song called Ikaw Ang Iibigin. Back to back with Rosel Navas. Bakit nga ba mahal kita? Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

o'clock in the morning until 11 o'clock in the morning. Right here on 107.1 Tabsa Radio, Real Radio. Back on air with your question of the day. Kung kausap mo si Crush, ano ang itatopic mo? Yan ang ating katanungan kanina, mga kapatid. Hanggang ngayon na ating bibigyang linaw. Hanggang sa mga huling sandali na tayo magkakasama-sama. Anyway, we're almost done with the final hour of this particular segment, The Greatest Love Song. At tatawin na po tayo maya-maya sa ating next segment, which is called The Lunch Break Show. At doon na magtatapos ang ating pagsasama-sama, mga kapatid. Hanggang alas 12 po ng tanghali yun. Kaya po sa mga patuloy na nakikinig sa atin na nakatunin sa atin sa mga sandaling ito, ipahabol nyo na po ang inyong mga mensahe sa ating text line. That's 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. I know for a fact na karamihan sa inyo ay nakikinig ngayon sa kanikanilang mga sasakyan at nag-e-enjoy sa ating mga tugstugan. And away, kahit papano medyo na-leaf up ang inyong araw ngayong araw ng Biyernes na ito, diba? Kali ko ba kung may pinagdadaanan ka dyan tapos kailangan mo lang na magandang tugstugan na ipapartner sa iyong nararamdaman. Relapse eh ka nga nila, diba? Sabi dito ni Maki, sasabihin ko sa kanya, DJ, hi, ang lakas ng ulan, no? Wala kang payong, edi bumili ka. Nakaka-disrespect ka naman, Maki, sa sandaling iyon, di ba? Anong taste mo pagdating sa mga music? By the way, kantahan mo nga ako ng love song, gusto ko classic, sabi dito ni Ninya Makulor. May mga ganun babae, eh, no? Na-in-love sa boses ng lalaki. Mga singer, ganyan. Meron naman yung mga ano, sa mga dancer, ganyan. Imagine mo, sinayawan ka sa harapan mo. Parang kakaiba yun eh, kapag dadalawa lang kayo. Sabi dito ni Chris Lester, ang sasabihin ko sa kanya, DJ, hi, single ako, basta yun talaga sasabihin ko, lalakasan ko talaga loob ko. Sige nga, ba't hindi mo magawa ang sabihin sa kanya yan? Malay mo, the feeling is mutual. May mga ganun kasi yan, no, mga classmates. Na natatakot umamin, natatakot magsabi kay crush, pinalipas ang panahon, tinabunan yung feelings, pinilit na ibaon, mga ganun. Yung feelings ha, yun yung pinag-uusapan natin, pilit na ibinaon yung feeling. Doon yung context ng usapan, mga kapatid, mamaya iba yung interpretation ninyo eh. O diba, ibinaon yung feelings, ganyan, pinalimutan. Then eventually, nag-cross path ulit sila, nagkausap. Then doon umamin na, alam mo, crush kita noon eh. So, ala, crush din kita noon. Kaso hindi kasi tayo nag-aminan eh. Walang nangyari, di ba mga kapatid? So, before it's too late, umamin ka na. Meron naman yung iba na umamin na, imbis na magkaibigan lang sila, umamin, nasira ang friendship, di ba? May mga ganong cases naman. So hindi mo rin alam talaga kung saan ka lulugar eh, no? Kung hindi para sa'yo, hindi talaga para sa'yo. Kung para sa'yo, kahit hindi ipilit, mapapasa'yo talaga. Nag-make sense ba ako dun sa nasabi natin? Parang walang sense eh, no? Anyway, mga kapatid, I've got your song again from Jonah with a song called Maghihintay Ako. Back-to-back with Mitoyon Ting sa Pinaikot-ikot. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

And I'm back nga po, mga kapatid. What's up, what's up? We're down with the final scratch of this particular segment. Tayo na po yung magpapaalam dito sa Greatest Love Song. I was able to play you guys your favorite love songs a while back. Mellow songs, mga hugot songs. Yung mga nagre-relapse dyan, yung mga saktuhang may mga dinadamdam, di ba? Especially yung mga unspoken feelings, unspoken thoughts, di ba? Na maaaring nakakapagpabagabag sa kanilang mga damdamin. O, di ba nasabi ko yun, nakakapagpabagabag. Sabihin mo nga yun, kapatid, kung kaya mo talaga. Kaya kung hindi mo masabi yun ng diretsahan, wala kang karapatang umamin kay crush. Kasi baka mautal-utal ka lang din. Nakakapagpabagabag, o. Bagabag yan, di ba? Tatanungin ko sa kanya, DJ, kung ano ang gusto niyang flavor ng kape. Para kung coffee lover siya, alam ko kung ano ang bibilhin sa kanya. Sabi dito ni Kathleen na basilia. Pwede nga naman yun, ano, yung sa coffee. Lalo sa mga panahon ngayon, ang daming cloud chaser na about kape ang usapan. Ganyan, anong favorite flavor mo? No? Ako lang ba yung kapag gano'y mas gusto ko lagi yung kape, ganyan. Ay, kape, yung strawberry, ganun. Kung di man strawberry, ano, ube. Basta non-coffee. Hindi ako mahilig kasi sa kape, mga kapatid, eh. Wala, di ko lang nakasanayan. Sweet kasi ako na tao, gusto ko matamis. Ayoko yung mapapait, ganun. Pero kapag alak, game na game, eh. Kailan tayo ikakasal? Sabi dito ni Kimberly Lazarte. Ang bilis naman, Kim. Pababae na ang ligaw niyan, ha? Kung sino man po ang makakatuluyan ni Kim Lazarte, mukhang desidido na siya. Anong tawag dito? Confirmed na sa kanyang utak na magpapamilya talaga. Nakaon, nakakrush, sabi dito ni Reynaline. Kumain ka na? Anong kinain mo? Minsan ang hirap reply nung ha-ha-ha, yung tawa na lang, eh. Kaya, tas pag nagsabi na, di ka na nag-reply, anong i-re-reply ko sa ha-ha? So, meron pa yung sige, di ba? Wala ka na may re-reply dun. Sige, di ba? Ano i-re-reply mo dun? Ikembot? Sige, ikembot mo. Ganon? Parang hindi pinag-iisipan rin kasi kung anong i-re-reply. Kung open-ended pa ba yung, anong tawag dito, yung sasabihin niya or close na talaga, di ba? Is this Kendra Gomez? Ay, si Kendra nga, mga kapatid. Wait lang ha, wait lang. Nakalak. Wait lang. I've got your song from Ages with a song called I Love You na lang sa Tago. Back to back with April Boy. Sanay mahalin mo rin ako. Still here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

6 minutes past the hour of 11, still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, the realest radio on the planet. And guess what nga po mga classmates? We're down with the final hour of this particular program. At actually ng buong ere ko. At maya maya po ako'y magpapaalam na. Diba, ang bilis ng samahan natin. Parang kailan lang mahal ka pa niya, ngayon hindi na. Parang kailan lang kayo pa, ngayon hindi na. Sa mga nang iwan po sa akin mid-air, sana'y bumalik sa inyo ang pang-iiwan, diba? Sa mga nakatune in pa rin po sa atin mula kanina hanggang ngayon, maraming salamat po sa inyong lahat. May mga nagsasabi nga sa akin, sumukin na daw yata yung boses ko sa palengke. Parang kaliwat kanan na lang daw na naririnig yung boses ko. But parang sawang-sawa ka na sa akin, kapatid. Parang sawang-sawa ka na sa akin, kaibigan. Huwag mo naman akong pagsawaan. Di ba din siya na lang yung pagsawaan mo? Huwag lang ako. Ano? Ang ating text line nananatili sa 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. A big shoutout po sa mga Tapsian parents natin na nag-aabang ngayon ng kanikin ng mga chikiting sa labas. Habang, ayan, stay put lang sila. Sana all maraming krudo. Sana all maraming gasolina, naka-turn on lang yung sasakyan eh, no? Naka-engine on habang naghihintay. Patuloy nga tumataas ang presyo ng petrolyo. Patuloy ring tumataas yung inis ko sa gobyerno. parang sinabi nyo na lang na ano, na maglakad na lang kami, ganun. Diba? Sabi nga ni Garin, ni Representative Garin. Tama ba? Or si Secretary ba yun? Basta Garin eh, no? Sa Department of Energy. Ewan ko kaninong statement yun na mas ang kinakatakot daw nila ay maubusan na tayo ng supply ng petrolyo. Huwag naman sana mangyari yun, ano? Sana mag-stabilize na yung supply ng petrolyo sa atin. Lalo't yung karamihan excited ng lumabas dyan. Yung tipong kabibili mo lang ng sasakyan mo, wala ka ng panggas. Kasi nasimot! Okay lang yan, at least may sasakyan. Di mo nga lang magamit, at least may sasakyan. Tatanungin ko DJ yung crush ko kung kumain na po ba siya, sabi dito ni Jared Santiago. Ano naman yung Justin? Ay, sorry. Gulat na gulat yan. Makatingin eh, parang kulang na lang eh. Tumama na sa baba ko yung noo niya. Anyway mga kapatid, mahababa pa rin po ang ating adlib. We still... Hi! Bakit yung kinakalat niyang picture ko na yan? We still got 3 more adlibs to spare with mga kapatid. Sana ako inyong pakatutukan. Huwag niyo pong pagsawaan. Hindi pa rin pagsawaan niyo na lang yung iba dyan. Ano? Sa manlilibre sa akin ng Mountain Dew, wala pa rin yung Mountain Dew.

11:17 on the clock. Kapiling nyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Tabs Radio. May nagpapatawa kasi sa gilid ko. Natawa. Uy. Ba't kasi ganun yung mukha? Hindi lang napapansin sa TikTok live eh. Anyway mga kapatid, may nag-message pala sa ating FB page. Natabu na si Mama AA Queen Azia. Ano kasi ganun yung ano, pangalan mo madam? Parang yung nagko-comment doon sa TikTok ko na jellyfish daw yung ano niya, yung name niya. Eh, sabi ko, icon yun, that's not the name. Diba? Parang hindi nag-aral eh. Pa-request nga po ng kantang Paasa, T-A-N-G-A by Yeng Constantino. Thank you po. Bakit naman ganyan ang tugstugan natin, madam? Mukhang may pinagdadaanan ka. Maliban sa spalto at saka sa daan talaga. Anong pinagdadaanan mo sa buhay, ha? Big shout out to Keisha Donato. Thank you for sponsoring my Mountain Dew today. Dinagdagan mo na naman ng sugar ng aking katawan. Ingat-ingat sa panonood yun na sine. So ano, nakakaano yun, nakakabilib yung generation ngayon. Tignan mo at that very young age, di ba? Nanonood ng sine. Shout out rin kay Kendra Gomez at saka kay Justin. Thank you, thank you. Bangon sa kama. Sige, pinagkalat na naman yung aking litrato talaga dito sa labas, di ba? Ay, nako, sabi dito ni Bam Andrada. Ano ba yung magiging topic daw nila ay kung ano ang probinsya mo. Bakit yan kasi? Ba't may mga ganyang litrato? Ba't nagkakalat yung picture ko? Sabi naman dito ni Bernard Ganaban, tatanungin ko kung nagvi-vape siya para alam ko kung hihinto ako or magpapatuloy pa sa relasyon at panliligaw ko sa kanya. Biglang ganun. Biglang ano ka naman dyan, ano eh, Bam Andrade eh. Biglang segue ba, ganun. Ito maganda tong ano, ginawang tip ni Israel Ayaw. Ganito rin ako nun. Yung kapag yung, baka nakikinig kasi yung ano. Ito na, basta sabi niya kasi rito, crush mo daw si, tapos sasabihin ko yung pangalan ko DJ, totoo ba? Tapos dun mo malalaman kung ano yung reaction nung ano eh, nung tao. Alam mo, minsan may magiginagamit pa nga akong mga kaibigan ko. Tanungin mo nga kung ano, kung anong tingin niya sa akin, yung mga ganun. Para malaman ko lang yung mga, ano niya, side thoughts niya regarding sa akin. Ewan ko ba? Kung ina-apply pa rin ng younger generation yun ngayon. Kasi ngayon parang nasa Discord na ang panliligaw eh. Buti nga, binawi daw ng NTC ang pagban sa Discord eh. Sabi naman dito ni Amor Seki, tatanungin ko kung ilan ang gusto mong anak natin. Oy, crush pa lang yun ha. Liligawan mo pa lang, hindi pa kayo. Ay, eto ang advance ng mga isip ng mga ano rito. Bakit ano ko? Ba't may ganyang picture ulit? Sa mga nagkakalat po ng mga picture ko sa labas ngayon, ako maano sana kayo, matisod kayo pa uwi. Ano? Pati na rin po sa mga ano dyan, sa mga nag-i-stalk pa rin hanggang ngayon, matisod sana kayo. Anyway, I've got here a song from Mackie with a song called Kahel na Langit. Back to back with Ben and Ben's Saranggola. Still here of course at 107.1 and 107.9. Pero bago yun, from Texter 0977, from Kuya Ramos Juvenal Jesus says here, hello, good morning DJ Max from Patol, Santiago City. Hello there Sir Ramos Juvenal Jesus. Talagang ito si Sir Ramos ay si Sir Juvenal, napaka ano, napaka supportive mula noon hanggang ngayon. Nasa kabila pa lang ako ngayon at nandito na ako. Andito pa rin talaga si Sir Juvenal. Anyway, enjoy the songs mga kapatid right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

0: Ay, Besh! Kumusta ka na? Nasa public school ka na pala? Ang laki ng sahod mo, syempre.
1: Oh, Besh! Eto, kagagaling ko lang sa mall, bumili ng bagong CP, pang selfie.
0: Ay, magkano kuha mo niyan? Kung hindi ako nagkakamali, 40,000 yan ah.
1: Mura lang, Besh! 2,000 lang muna. 36 months, 2K.
0: yun lang.
2: Welcome to the Lunch Break Show.
3: Welcome to the Lunch Break Show.

daming mayayaman na naman dito sa loob ng booth. Andito po pala yung anak na may-ari ng RVTJ. Andito rin yung anak na may-ari ng Pigrolac, di ba? Pati rin po ang may-ari ng ano ng Manalo Taguba Eco Park, andito din eh. Yung Buko House, di ba? Sinasabi ko na mga kapatid, parang walang puwang ang kahirapan. Parang nararamdaman kong ako'y hampas lupa lang talagang isimilang. Anyway, nananatili ang ating katanungan para sa mga nakatunin pa rin po sa ating programa mula kanina hanggang ngayon. At sa mga kakatunin pa lamang po sa ating programa, ang context ng ating pinag-uusapan, kung makakaharap mo si crush, ano ang magiging topic ninyo? Kung makakaharap mo si crush, ano ang magiging topic ninyo? At mukhang pinagkakaisahan na naman ako sa aking likuran or sa aking tagiliran na parang gusto ko silang lagyan ng buriki. Diba? Kanina pa may nagtatanong na, ay may nagsasabi na ang magiging, ang itatanong daw niya or ang itatopic niya, ano ang paborito mong number sa electric fan? Ano yan pinag-uusapan ninyo? Sinasidestab niyo ba akong tatlo? Parang kanina lang umiiyak kayo dahil sa mga exam ninyong hindi niyo nasagutan ha. Tignan mo si Rizzo, parang naglalakad na bamboo stick. DJ Max, pwede pa request ang song na Yellow by Coldplay. Maraming salamat, DJ Wafu. Wafu? Waffle time? Ikaw talaga, Sir Juvenal. Maya-maya po, check po natin, no? Ma-play natin yung Yellow by Coldplay. Sabi naman dito ni Texter 0771. DJ Max, pa-shoutout po kay cousin Doc Jesly Acoba Bakiran and to... Ano to? Blackoba Bakiran? Blackoba po ba talaga? Parang papunta ng boba. Yung alam mo yung nalagay na pearl, doon yung mga ano, yung boba. Ano ba yan? Kailangan ko pang i-explain yung sarili ko ulit. Ayan, Blackoba Bakiran from Bernard. Hi there, Sir Bernard. Diyan po sa may tumawini, Isabella. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Anyway, we're almost done with this particular program. May isa pa po tayong adlib na pagsasalu-saluhan. Sana ako'y inyong pakaantabayanan. At huwag yung pagsawaan naman. Sa mga nang iiwan dyan, sana iwan din kayo ano. Sabi ko nga kanina, sana walang iwanan, hindi tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. DJ, pabati po kami dito sa Rojas. Hello po sa mga nakikinig sa atin ngayon dyan sa may Rojas, Isabela. Nakatune in sila sa Taps Rojas ngayon sa mga sandaling ito. Magandang umaga po sa inyong lahat. Happy happy lunchtime po sa mga nananghalian nandyan. Sa mga katulad ko naman na walang pananghalian, humanap kayo ng pwedeng manlibre sa inyo ng honey butter, ng Mountain Dew, ng Piatos, di ba? Eh sadyang pinagpala tayo dito na maraming mga generous ang heart. Ewan kong generous or napilitan lang eh, no? Anyway, I've got your song from Over October with song called Ikot, back to back with Sugar Canes, Lagi Na Lang. Still here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

11:49 on the clock. Welcome back here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. At gaya nga po ng naipangako ko kanina, ito na po yung huling segment natin. Ito na yung huling salita ko dito sa ere na ito na makakasama niyo. For this day lang naman. Kaya, baka na-miss nyo kagad ako. Hanggang bukas po magkakasama-sama tayo. Kaya sa mga nabitin sa ating kwentuhan, pwede-pwede nyo pa rin naman pong ipahabol ang inyong mga mensahe dito sa ating text line. Maraming salamat sa mga nagpaparamdam, nagpadala ng kanilang mga mensahe, shoutouts, greetings, song request, or kung ano-ano pa man yan na pangungulit ninyo on air sa mga nag-comment sa ating live stream kanina sa TikTok. Maraming salamat po sa inyong lahat. From Texter 1821 DJ, binabati ko si Janice Soriano sa Kambal, Bulaluhan sa Alicia. Baka pwede namang padala naman dito ng Bulalo. Janice Soriano, baka naman. Bulalo naman dyan, oh. Yung isa kasi dito, yung amoy nung isa, amoy sinigang na ang asim. Hindi bulalo eh, amoy sinigang na maasim na. Yung parang sobra-sobra sa sampalok, gano'n. Uy, what's this? Uy, Batona cookies, parang susyalin, parang pangmayaman ito. Parang dapat, ano, gagawin ko na lang siyang kitchen, hindi ko siya kakainin. Anyway, mamaya po seniors night ng ating mga tapsiyan na senior, syempre seniors night nga eh. Mga senior high school, dyan po sa may 3K Diamond Hall, mamayang 6. Sa mga pupunta, ingat-ingat po sa inyong lahat. At the same time, enjoy the night. Hindi ko kasi sure talaga kung ako ay makapupunta, pero sabi ko ako yahabol. Wala kasi ako maisuot eh. Ang mga damit ko lang sa bahay, puro t-shirt, puro mga baseball shirts, ganyan. Ang mga athletic, para hindi tayo magmukhang daddy kahit, kahit tatay na talaga tayo in real life, diba? Sabi dito ni Rona Lapinid, aaminin ko na kaagad wala nang topic DJ para alam ko kung rejected ako or hindi.

Yeah. Oh, tama nga naman yun. Kung malakas ang loob mo talaga at saka kaya mong harapin yung sakit eh. No? Pwede naman. Ikaw DJ, anong magiging topic mo kapag kaharap mo si Crush? Ah, siguro pag-uusapan namin. Wala kaming pag-uusapan kasi mag-asawa na kami. Eh, share niyo naman yung crush ko. Share niyo yung nakatuluyan ko. Napangasawa ko. May anak na kamit lahat-lahat. Ano pang pag-uusapan namin? Siguro pag-uusapan namin kung anong dinner mamayang gabi. Pag-uusapan namin siguro kung... kung kakakayanin pa ba namin pag-aralin sa private yung anak ko. Pinipilit na gapangin eh. Nung mabigyan na magandang edukasyon. Diba? Anyway, I've got here a song from... Retro Revivals. A song called Araw Gabi Gabi Gabi Gabi. Back to back with Gisingin ng Puso by Lizel Garcia as I leave this program. Laging tatandaan mga kapatid, di ba? Once again, this has been your DJ. My name is DJ Max. Saying all goodbye. Enjoy the rest of the day. And laging tatandaan, mata sa langit, paa sa lupa, mangarap ng mataas, tuparin ng patas. As I leave this program, enjoy the songs mga kapatid. Right here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio. DJ Max, now signing out. Bye-bye!

Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang Tubbs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Tubbs Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Tubbs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Tubbs Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Tubbs Rojas sa Tubbs Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Tubbs Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Tubbs Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tubbs Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Tubbs Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner up sa secondary category. Congratulations din sa Tubbs Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Tubbs Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Tubbs Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Tubbs Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tubbsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tubbsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat.

0: Alam nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng TOPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TOPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TOPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TOPSian.
1: This is TOPS Radio, broadcasting in various campuses of TOPS. TOPS Radio Alicia, 107.1 DWTO. TOPS Radio Rojas, 107.9 DWTB. TOPS Radio Kawayan, 107.9 DWTB. TOPS Radio Santiago, 107.9 DWTQ. And TOPS Radio Ilagan, 107.9 DZTB. Tune in 24/7.
2: It's time to relax on Love Songs Parade. Love Songs Parade. Love Songs Parade.

Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS Aurora.

0: pinatunayan ng Top Achievers Private School Incorporated ang husay at galing nito sa pagbibigay ng quality education. Hindi lang pang lokal, hindi lang pang national, kundi pang international na. TAPS International Award. Muling nagkamit ang parangal ang Top Achievers Private School Incorporated Best Innovative School 2023. Sponsored by Taylor's University, Fly Graduates, and RoboChamps. The search was conducted by International School Awards Bangkok, Thailand. This international award-giving body is based in India, headed by the best leaders in education. They have conducted an evaluation and interviews online and assessed the performance of TAPS in all aspects. Sa pamamagitan ng international award nito, ang Top Achievers Private School Incorporated ay nabigyan muli ng isa pang inspirasyon para mas palawagin pa, mas pagbutihin pa ang pagbibigay ng kalidad na edukasyon sa bawat estudyante nito. Ang international award nito ay aming pang inaalay sa mga magulang na nagtitiwala sa mga dedicated teachers na nagsusumikap upang maibigay ang aming panata sa bawat estudyante na mabigyan ng kalidad na edukasyon. TAPS, the school of the future.
1: Louie, kinuha mo ba yung 500 ko?
2: Ano po?
1: Ang sabi ko, kinuha mo ba yung 500 pesos sa bulsa ng pantalon ko? Ang bingi mo naman!
2: Hindi ko talaga marinig itay. Magpalit po kaya tayo ng pwesto.
1: O siya, sige. Ikaw ang magtanong.
2: Tay, saan kayo nagpunta ng babaeng kasama mo kahapon?
1: Oo nga, tama ka nga anak. Nakakabingi nga dito. O, eto 1,000.
2: Ah eh, yun lang!

0: Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year, yan ang TAPS and no other school does it better.
1: Cecil, bakit ka umiiyak?
2: Ate, sabi kasi ng doktor, tatanggalin ako ng bootleg.
1: Yun lang pala eh. Ba't ka umiiyak?
2: Ate, buti kong one leg lang. Kung bootleg, wala na akong legs. Bastilan!
1: yun lang.

0: Parents, kumusta na po? Konting follow-up sa mga kids natin ha. Salamat po! Oh, bakit ka umiiyak?
1: Kasi ate, ang dami kong pimples.
0: Eh bakit ka ba tinitigyawat?
1: Kasi po, hindi ako makatulog sa gabi.
0: Oh, bakit hindi ka makatulog?
1: Kasi po, may pinoproblema po ako.
0: Ano naman yung pinoproblema mo?
1: Kasi po, ate, ang dami kong pimples.
0: Ah eh, yun lang.

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare, sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sablay ka doon pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, "Before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus."
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan pre, tama lang.
3: Daddy, tinatanong ng teacher ko kung ano daw work mo.
4: Oh, ano sinabi mo?
3: Sinabi ko ang totoo. Carpenter.
4: Eh anak, hindi naman ako carpentero eh. Sa talyer ako.
3: Kaya nga tay, carpenter. Carpenter.
4: Ah eh, yun lang. Oo nga no.
5: This is TAPS Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM and also online via TAPS Radio app.
6: The Quarter Mix on TAPS Radio.
7: Ang musikang pangmasa.

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Buntis ako.
2: Ha? Paano nangyari yon?
1: Ma, maniwala ka. Aksidente ang nangyari.
2: Naglalakad ka sa kalye? Tapos nabunggo ka ng lalaki? Buntis agad? Ganun ba yon? Aksidente?
1: Ah, eh, yun lang.

0: Kuya Rod. Balita ko sa TAPS ka na nag-aaral noon pa. So may ask, do you recommend TAPS as well?
1: Yes, Rona. I highly recommend TAPS to anybody. If you want quality education that has been proven by many TAPSians, enroll na kayo sa TAPS. Not just the high standard in education, but even the way that the administrators manage the school. It's amazing.
0: What do you mean by that?
1: The admin and the staff are always there to assist promptly on anything that parents or students need. Hindi sila yung tipong laging wala sa office, and they always make fair action or decision on any issue that arises.
0: Cool! Nakakatuwa ang ganyan! At nagbago na talaga ang panahon. Pati pamamaraan sa pagtuturo, dapat susunod din talaga sa modernong pamamaraan.
1: Oo nga po. Ang TAPS ay sumusunod sa tamang estratehiya para sa mga millennials, Gen Z, at maging sa Gen Alpha kung tawagin. It will be a good call to be a TAPSian. To the parents out there, don't just turn a blind eye on the reality na nagbabago na ang lahat. You must invest for a brighter future of your kids.
0: Thanks, Kuya Rod, for sharing.
1: You're welcome.
2: Hoy, Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakaka-istorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
3: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
2: Ano? Ganon ba? Eh, kahapon ba?
3: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong violet niya.
2: Ah eh, yun lang. Kaya pala pati si Father, nakatingin sa kanila.

0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, pag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyo malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: Gabi ka na, ha?
2: Pasensya na, love. Nag-aya kasi mga ka-office mates ko. Nag-inuman lang.
1: Ay, pastilan ginoo ka? Giatay, oy! Lasing ka, no?
2: Hindi, no?
1: Naunsa ka naman, oy! Anong hindi? Wala ka naman trabaho? Paano ka magkaroon ng office mates?
2: Ay, yun lang.

0: Cecil, nagtataka lang ako. Bakit kaya ang alat-alat ng tubig sa dagat?
1: Bobong, kaya maalat ang tubig sa dagat para hindi madaling mapanis ang mga isda. Syunga-syunga!
0: Ah, yun lang.

0: inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
1: Anak, kaya kita pinalo kasi mahal kita.
2: Ganun po ba, inay?
1: Lukong batang to ah. Bakit mo ako sinuntok?
2: Kasi mahal din kita, inay eh.
1: Ah eh, yun lang.
3: This is TAPS Radio, owned by Top Achievers Private School, Incorporated, managed by the Smart Student Broadcasters.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: Bobong, pwede bang bilhan mo ako ng bagong bra?
2: Cecil, bakit ka ba magsusuot ng bagong bra? Eh maliit naman yung hinaharap mo.
1: Teka, eh bakit ikaw ha? Nagsusuot ka pa ng brief.
2: yun lang.
3: Hey!

0: luto daw sa kusina natin.
1: Anak, sino may sabi niyan?
0: Si Papa po.
1: Ay nako, huwag ka nga magpapaniwala doon. Wala naman multo doon eh. Ang mabuti pa, samahan mo na lang ako sa kusina at iinom lang ako ng tubig.
0: Ay, yun lang.
2: Hey!

0: Congratulations, TAPS Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Ba't ang aga mo umuwi?
2: Ibibigay kasi mamaya yung result ng exam namin.
1: Eh, paano mo malalaman kung pumasa ka o hindi?
2: Alam

News. Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan! Hey!

0: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ah. I-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.
2: This is 107.1 and 107.9 TAPS Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on TAPS Radio.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime. So keep tuning in on TAPS Radio 24/7.

sandaling biyag ko, ited mo't wen mo, pagkasartat Mexico. Di mo panunutin, di magastutan, sa di Mexico, Pampanga.

0: Bakit ba?
1: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, TAPS! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.

Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!

0: alaga mong umuwi. Diba, sahod din nyo mamaya?
1: Bukas na lang ako magsasahod. Andun na kasi nakapila yung mga naniningil ng mga pautang.
0: Ah eh, yun lang.

0: Natatakot ka bang mag-enroll sa TAPS dahil galing ka ng public o hindi ka academically prepared? Just try! In a few months, gagaling ka rin. Makikita mo na naiiba sa TAPS. Accept the challenge. Be a TAPSian. I'm Diana Guyod, a grade 7 learner.
1: Nay, natinik po ko.
2: O eto, kumain ka na ng saging.
1: Nay, ayaw pa rin pong matanggal ng tinik.
2: Kumain ka pa ng saging.
1: Nay, ayaw pa rin po talagang matanggal ng tinik.
2: Ay, Diyos mio. Halika nga rito, ngumanga ka, para makita ko kung saan ang tinik.
1: Dito po sa paa.
2: Yun lang.